firia chaba mukati. Efyo chibena kunze. Uluendo luwabu milula sungusha. Ukutula fye pakubala nukulengwa kwa uko.